O dei senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhao e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei sau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: No covan and the two in Conapali covan, and I'm going to go to the Turan president. Yeah, Liu. The woman in between covan, yeah, Tamuna and Bosa was at Tamuna Pagasausa in Abonwea. Yeah, and I'm going to go there. And Randra was taking on a poly covan. No, Sochi and him. No, Visham and so. Nangono sa rayan ra chukin no bisu menaso ba nangono ira ra ulu lebutu. Iya, ndona turanga nimbua. Na da no timozi. En ra toko ya maina rua kina pa na mataka. En ra toko en ke zira bina ka tuna bula. Na bula sa bian romu sa tonga me sa lendon ma ka men ra usu na pasang. Nangono sa tala nga en ra chukin no ka. Ya nangono ya nangono pa re rebo kina nangono sa longo. Ni rando tukina na na bimba kamba kanga ni rera bogito na kene rera ni rera ni wango ka imbachin wai ni rara mutume na ma waso waso na tombo suba ni makali libo tumai sa ruido ko ndono ululebu ni sa zambe moy wai iongo satini sa kilati ko ko ni tomo tongo timo di tomo talo ki zati ko o ko na mbai mo de bono na en sanga isini mureno ka ro mon mbai ko van me tiko moy bono gad me gad rum me na soba me bono ndon ndon me mat mat o ko sanga le mur me mbati noy me bi re do ko ka e la o kinji na tiko timo di sanga ya ni sa tuo timo di sarai ni mbati noy sa re do ko ndon ululebu ni sanga me mbati noy ai mate ni kasa votu ba ngo ko me wai Sangai kai loko ya. Ate boro lebu. Kai zizi ma yo satin. Zizi ma satin ya sana numu ko ya. Ni sapa kasa uso ko ya. Sakila ngo. Kiro sana lewe roro eke. Sada ya wata I timozi. Ni sapa kasa uso ngo timozi. Sangai zizi ma ko ya. Nangono sa zizi ma kino satin. Sangai mbe kazi talo timozi. Esa zizi chiko mai. Gizi ono chumozi, angke kaze ino sati. Chumozi, chukolo. Angke mbae kaze talo chumozi. Esa kila maina gamu. Angke mbae kize tamono. Hey, chumozi. Eza kebaka yandrango no koba na njurun beitaki. Uiko na lewa ini mataka. Ambae kaila talo mo chumozi. Esa kila talo ngana lawa. Gizi moko ya. Gizi chunga mo sati, bila kata choko ya. Mi chukolo chumozi. Angai chukun chukoko chumozi. Chumozi. Chikolo, kemana nak kamu cikana kango? Mata kau nak lewat jina, ambai kira calo cimudi. Esa kira calo ngan ada. Gay zizi mai, ngan saya zizi mai jina. Saya boleh ke saya sampai mai mati mati lewu. Saya kira cimudi, kongko saya nak tabul lagi wende. Gay ngutu amu cimudi. Ia nungun salo main nasab orang orang main main kau mana? Bima kampak kacal cuma nungun salo. Ngai tahu na tak kaya dolar cuma I. Kalau tuan nak buat cium bakal kau cuci nungun salo. Kalau tuan buat kulina tu. Ngai tahu Andre tak kena tak kaya. Ambai kela cale gawat cium I. Eh Andre tak kena nungun tak kaya. Ambai kela mau cari lu. Wei kau tuang tuah. Angai tu tu nama cium I. Senrawa. Aku tu nungun rawa nungun itu cembung iau balian. Ngai di dimu cari. Di dimu yang ngai Cekal tak cimud, nangun saya cekal tak cimud kita sampai kita calo o cimud. Esa kita calo ngana rakabi. Nona di o cimud, warunggal itu mazara gay balian reno sapa.
2: Poda I senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sa soli etiko na Digicel endua mai natini ni voucha ni waiwai ke na I volivoli kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maa dawa e andua. Vakautanga indua e tolu sanga vulu nendola top up se transfer e tolu nendrao nendola ni veisau ki na nomu matavu vale ke I tōkani ki vale e na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi monganga na vei indine dinati ke na vei vakantoa nui e vakanga taki.
3: Eh, a ver, yo tengo que meter la nombre, la que casar a mantener en Pachinuay tuy. Como en Pachinuay tuy, a usurete vida na dorubu. Bu vida toca na dorubu ni anu anu, bundo toco vira turanga nindalana. Turanga nindalana ngori maizak ngori manitaxir.
4: Uluay,
3: eh? Uluay. Sabe que tengo pangona acá, usurete yo me indo na canalele u da cap. Sao tia mai tebu kasare na imbe ungu idha kapa mena vima tanga li kabina kasare mera tukania. Na kambatia, na kawango, na sambutu, na kena vima tanga li sama imbe utu. Vida ngana tigini buru makau bundu nantai ro. Bundu asara nantai ro.
4: Ramadrong tiga kon
3: pata mena inde inde ro kai kame.
5: Ini nini sasa luka.
3: Rutu saka kana tiga pangko na dorubu. Rutu na dorubu ni mbacinuai. Rutu sakila rutu na ninu tutoro pangko intonai karutu kila rutu na ikanko. Ah, usah urusalana sambutu ko. Urusalana kambajianko. Urusalana sanggangko. Urusalana adumungko. Nirut sabi, rutu vi kila ya karutu na edanika. Ya saan rukati ko na turain na itasiringko. Tasini kila joko ya nadapa metukuna. Isini kila joko ya nadapa edanika kanyedu. Sapa katangau tiko nona tukana sanggai di talno ko berdo. Kementona turang. Ewa na mengeru mulai siwa. Aku gaya lagi wa murawat sama ya panas kau, ya panas kau murawat. Ya kan itu ini benua. Erong itu tunggu aku panas kau, nunu tunggu aku Indonesia panas kau. Murawat sama ya panas kau. Sangai kuasa ambu urubina keserenga. Ia unanu mau ni urubina ni uruna panas kau. Ia aku gaya tapi leh tulu telang ayam tu murawat. Nunggu tapi leh tulu ayam tu ya. Sangai urubina ayam tu. Ya, le rebango kwa. Le nasaro kwa ndoro ta mlindiro le mlinda butu ba kwa mata. Awa saro bango kwa ndoro turang. Sandure di kwa mbuka landa butu. Kwa ngana kwa musu-musuani sio ti moyo.

siko in Buddha Bay. Sanda usalu salu tuni bivanu ame soli tuna kenan raki mai langi. Marabu tuna wasa e takalinga I mundre malu tuna kenan rangi. Goen dau kaki nangonin dau, nisabakana wanga I rabaki. Samba badi osun ringi tuna sofi, membola na mua ina bualiku. Era sabaka bonda tungona leoni buli ni uambula, se non-formal education. Era ngole mene besa I viti. Ramata taka mai na we korni buli kena we songo songo ni tambangone na buli o witi. Sa andusi na kena mandingi kina tom loma ni tomba on Buddha Bay e na Kama District School e Tukabesi. E wakanga e sir na saku na wanga mboro ndamu ndamu ni sa sokota sombo na loma ni tomba me waka e nandau erandau ka nangase ni sa wakanga na soko e wainroka. E votu mamada na yatu witi e loma. E tala singa koto na bendela na mbatiki, viri toka mai wai o nei rai. E veri tu o ngau, ni sa sokoro viti koe o, sa sokoro viti o wakaya. O tu mamada mai o abalau. E nawa e matangu o mako ngai, kambu tu mai ndakuna na yanu yanu o koro. E rombota, nandela ni wanga na pasindia na sarsara ke na veitala noa, ni mbadhin re koto o malolo, E dhangi koto na toka lau dheba dheba e na korosi. E dhova ni sa dhuruma na tomba o sabu sabu e na udhuna o lisia dheba. E hosun ringi tuna wabu e sabu sabu. Wunga era kaya ni koruana nabu. Sa sombu na ilako lako mididhivi na salambalabu na Hibiscus Highway me sambola na mua in Buddha Bay. Kema mindonu makiloa na koroto toka ke in Buddha Bay ni sa karombo na vanua. E ngole sara na ilako lako in Buddha. Na nonra ya busa, na ngone turanga na tuikama, na koro kimemi baka I dhili taki kina. Era maangusa na leo ni koro, na tarangkele taki ni vengarabi. Ni oti ngana vei na ibaka ya kabi, sa ngarabi sara na vengarabi baka vanua, evali ni songo, sa wasi sara na I dhili. Ibaka rei tako tau kia ni vale, ya wabaka I dhili kina, ni baka tokae na vale wea, ina vale ni mbosi mai Amerika na White House. Na singa rua na nivuli wa ya, e waka e dhori vulinga e na Kama District School e Tukabesi. E wei sola na leseni, na lesoni, me waka na vuli tara, bisinisi ke na vuli niveli utaki. Ke mami angarawa talanga, e sona community project, me waka na sasama ke lomu nikoro ke na koro nivuli. E mamanda ke dhu na itavi, ni rwei sola na tambangwani. Dhau rubou kena ngwane lewa, leo ni songo songo ni tambangwani mena vya saibiti. Mba leo ni noke talanga ni buliwa ya na mbula vya maliwai ke iran leo ni vanua. Waka mbimbi ena nonra siromi sombu ena nonra itangende ni mbula ena ngito dhaka dhaka wekila itobo wosa wosa kena vya wali emba tintanua. Langau Tuni suka na dhaka dhaka na ndoma ni sere ke na waini vanua e na loma ni vali ni songo lebu e mbudha. Mbola imbutuki na loma ni vanua, sarabi na weni lingandra e burebure ni nonda mbula. Sato toka na mbula ni ndalo ke na yangona. Mbola ni noke le stui suba e sona iteni yangona ke na niu me indivi siko ni Buddha Bay. Sai wewe tungani ngusiki maimi na tutoka ni vengarabi ke na mangosa ni nonda vili utaki na ngoni turanga na tuikama. Sanon rei bose bose ronga lebu. Masa ati. Mwade mande Buddha Bay ke mamisa loloma tuyani. Ngona kena seri ni nonra leibi siko in Buddha Bay. Siko in Buddha Bay.

Ora i senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena i vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na i voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke i tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: e kaabo sori eto yi ninu ere kekere yi e teti si awon oro yi. In this short drama, listen to the key words: feran, mama, omo, odabo. Bisi bisi, bawo ni?
1: Mama, alafia ni mo wa.
0: Ah, bisi omo mi, se o sun dada?
1: Beni, mo sun dada, shubon. Mo team wo film kan.
0: Eh, on wo film. Film wo lo on wo.
1: Film team on wo ni fila.
0: Fila. Eh, mo ti gbo nipa film yen. Sodun sha.
1: Beni odu gan.
0: Eh, oda. Kini o fe?
1: Kosi mo fe ki o mo pe. Mo fẹ́ràn yín.
0: Èmi náà fẹ́ràn ẹ gidi gidi gan ọmọ mi.
1: Màmá, ṣé mo lè lọ ṣeré pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi?
0: Bẹ́ẹ̀ni.